0: All right, so yes, bro, mayong hapon, mayong hapon. Yes. So kumusta, bro? Walay uwan diha, bro? Bro.
1: Kumusta kung signal ya, bro?
0: Yes, bro.
1: Signal ako, bro. Kumusta, bro?
0: Madungog, bro. Madungog ko ni mo.
1: Putol-putol. Putol-putol gamay, bro. Kana, bro. Okay, bro.
0: Okay, so go ahead na lang, bro. Kay imuha mo clear imong tingog. Go ahead, bro. Sa imong programa.
1: Sige, sige, sige, bro.
0: Okay.
1: Okay, so mayong adlaw kanyang tanan. Good day to everybody. All around the world. Kasama niyo ang buwan ng higala, Brother Randy Apiam. So, Adi, the Lord. Our fellow mates, fellow brothers and sisters in Christ on the world. So, makasap, how are they? So, but before we studying this day, allow me first shout out sa itong mga kaigsoonan na kasi nga naminaw nining adlaw. The Brother Thundercut, Brother, mayong hapon ni Kuya Brother, have a good day. Sister Artisma, Sister TL, si Pretty Jean, si Emilia Sales, na naaron sa Luzon, sis, may hapon. O sa ato-usab nga Luzon, si Brother Eli Arcelia, atong angkorman bro, may hapon niya. O sa iyahang kapita sa kinabuhi, si Sister Glinda. At sa ato-usab nga mga kaigsoonan, all our brothers and sisters in Mandawi Church. No, si Brother Francis Arcelia, si Brother Edwin Jimenez, no, si Brother Yudis Dador, no, si Brother Alin Valencia, no, si Moises Pujardo, o sa itong mga sisters in Christ usab, na si Sister Geraldine, Sister Bill Matros, si Carmelita Dadol, o sa akong pinanggang asawa, si Lourdes. So, once again, have a good day. So, nilingha po na mga kaigsoonan, atong pagatunan, we shall study the Book of Luke, Luke chapter 18, 9 up to 14. So, kung nga mo yung mga Bible, hindi na ko ninyo nga sundan sa atong pagtuon ninyo yung mga Bible. So, according to Luke chapter 18, 9 up to 14. He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Verse 10, two men went up into the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed, Thus with himself. God, I thank thee that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes to all that I get. But the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, according to Jesus Christ, I tell you, this man went down to his house justified rather than the others. For everyone who exalts himself will be humbled, but he also humbled himself will be exalted. Dili sa binisaya, ato ni hubaron sa binisaya ang mga tagsunod. Kisumilon mo sa ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo na sila maayong tao o nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangutana sa nangadto sa templo aron sa pagampo. Ang usa parisiyo ug ang usa kobrador sa bulis. Ang parisiyo nagtindog og nagampo og kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo Dios nga ako dili hapog, dili limbungan ug dili himubay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa bulis. Nga nagkuasa ako og duha ka adlaw matag simana og naghatag ako kanimo ikanapulo sa tanan kong abot. Apan ako barduro sa buwis, nagtindog sa layo, o dili gani mula, muyahat, nagto sa langit. Nagpamukpok siya siyang dughan, o nagingon, o Diyos, maluoy ka kanako, nga usaka makasasala. O niya, may ingon si Jesus, sultihan ko ka mo, nga ang kubrador sa buwis, o dili ang parsiyo, mao ang ikahimutan sa Diyos, sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang paglingon ipaubos, huwag ang tanan nga magpaubos sa iyang paglingon ipataas. Hinaot ang Ginoo, magapanalangin sa puyo. So this day, brothers and sisters in Christ, aduna tayo upat ka mga punto na atong paghahisgutan, no? Following points based on the parable of Jesus Christ. Number one, the Pharisees trusted in themselves. Number two, they despised who are morally inferior. Number three, they exalt themselves for their righteous lives. And number four, Jesus exalts those who humble themselves. So, atong unahon sa pagtuon, kining primero nga punto, the reasons why the Pharisees trusted themselves. So, maging mga rason. What are the reasons why are these Pharisees they trusted themselves? So, number one, the Pharisees held a separatist mentality. No, aduna sila yung nagitawag na mentalidad. Ang ilang unahuna, adunay kitawag na separatist mentality. No? Gusto gi sila nga maglain, separate. For the name Pharisee means separated one. No? So tinuod gid ay nga ang kini mga Pharisee sa ilaha pa lang daan nga name nga Pharisee that means separated one. Dili sila gusto nga makigtipon-tipon sa uban, kundi gusto sila nga maglain-lain kung ano man. Sa ila palang dangalan, the name Pharisee means separated one. They believe their own righteousness, adherence to religious laws, and tradition made them superior to others. Kini sila nagatoo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Grabe ning mga tao nga sama niini mga kaigsuonan. Nagtuo sila nga ang ilang pagkamatarong wa na sila manginahanglan Dios. Gani ko nimong basahon diri sa 18 verse 12, no? He illustrate, no? Ang iyang pagkamatarong ay past No, nag-fasting siya ni twice a week, kanduha sa usa ka semana. I give tithes of all that I get. No. Naghatag ni siya o ganang gitawag na tithes. Mga ikanapulo sa tanan niya nga naangkon. O dili po ni siya ganang gitawag na adulterers. No? Niya, grabe ka mapahitas o ganing tawhana. No, ganing gitawag na tax collector, matod pa niya, that I am not like other men. Dili ko sama sa uban nga extortionist, no? Unjust, adulterers, or even like this tax collector. So, sakto ni Gingon, din may egzonan nga, sila-sila ang kabalingon, nagpakita sila sa ilang pagkamataro. Pwede bagod na nga sa diha nga mag-ampo pa sa Ginoo, imong ibatbat sa Ginoo ang imuhang nabuhat. Gani mag-angay pa kang magpasalamat unta sa Diyos. No, you give thanks to Almighty Father nga gitagaan kaniya og strength sa pagbuhat niya ng mga butanga, gitagaan kaniya og kusog sa pagpugong sa kaugalingon og nakabuhat ka sa mga pagkamataro. Pero wala po magpasabot mga tagsunan na ang imong pagkamatarong, imo na po nang ibat-bat sa Ginoo. Kaya gani si Isaias mga tagsunan, mabot pa siya ang kagalingon, ang akong pagkamatarong trapor na sa atubangan sa Ginoo. Woe to me, pagkaalaot ko. Ang akong pagkamatarong, we are like a filthy rags. So, ang kinidiyang gitawag nga pagkamatarong nga kay suunan, nindot ni siya, kaya mo manipundo na to sa langit, pero imo na mo ganin ang yuta panghambog, sama ni ining gitawag nga parisiyo, so dili na na pwede. No? Ganin silang kagalingon, they believe their own righteousness, adherence to religious laws, nagpabilin sila sa kaning gitawag nga religious laws, mga balaod, ang traditions, that made them superior to others. So, ato ko nung basahon din sa Mateo, chapter 6. So, let us read in Mateo, chapter 6, 16 up to 18. Matod ba din? No? According to the word of our Lord Jesus Christ, and when you fast, do not look dismal like the hypocrites, for they disfigure their faces, and that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have their rewards. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will remind you. No? This word of God tells us, brothers and sisters in Christ, that when you do fasting, no, do not look dismal. No, dilingon na mo rin. Loya ka. Kanang ang imuhang figure ni mo, may bawaan yun nga. You fast, fasting ka, kaya nga naman, luya. Pero matang pa sa pulong sa Diyos mga eksunan, no? Sama nining mga parisiyo, nga mga they are hypocrites, for they disfigure this species, no, ang ilang mga naong. Ang ilang mga naong, imbis nga manarako ka diha, ang imong naong imo na pagwapuho o pagwapahan, no? Ronsa diha. Pero ito sa may gibuhat nila, they disfigure the species that their inner fasting may be seen by all men. No, taan din sila ka na nagitawag na magpakita din sa uban na sila righteous. No? Nag-fasting sila. Nilingon nila. Imatot pa sa pulong sa Diyos, and when you fast, do not look dismal. No? Dili tayo niya na Gani, verse 17, and when you fast, anoint your head and wash your face. Ang atong buhok, ato ni siyang butangan mo ka ng mga apuan. Nga dili magkalkag ang atong buhok. Pamadahan ato ni siya. Nga nindot ka tanahon. And then, hugasan ko na ito. Let us wash our face. That your fasting may not be seen by men. Mura lang ang waba, normal lang. Nga dili, mahibawaan niya ikaw, nagpuasa. Ano? Not be seen by men, but your father who is in secret. Gusto sa Ginoo nga sekreto ng mga butang, ha? Kay ang Diyos nakabaw sa tanan ni mong mga dihim. No, whatever you do, in secret, in public, our Almighty God says what we are going. No, dili na ito kinahanglan na ato ning ipasundayag sama sa himo nining mga Pariseo. No? They trusted in their works. No? Pag dako kay sila, pagsalig sa ilang mga buhat, like fasting, sama sa, like I said earlier, in Luke chapter 18, that they fast twice a week and paying tax as fruit or their, of their standing with God. Sabi ni mga tahanan, mga kaigsuunan, hatag sila sa kanang gitawag ng mga ikanapulo aron pagpakita nga sila anaagyong diha sa Ginoo. Their pride was so great that they feel

0: sa tao, magbuhat na gani ani mga butang asama ni mga Pariseo, imbis nga ilang pagkadaigo ng Ginoo, they feel pride. They had a great pride that they do feel no need for repentance or a Savior. So ilang una-una, wa na ni sila manginahanglan o paghinulsol o wa na ni sila manginahanglan o manluluwas, believing that they were already fine on their own. So una niya mga Pariseo, mga kaigsuna. They focus on external religious acts. Sama sa among giingon ganina, na pagpakita ng tao, these were the path to justification, not internal faith or repentance. Pagkalaot so, nila yung matahang na mga kaigsuna. So ikaduha na itong paghahisgutan, pinigitawag na despise people who are morally inferior. Kaya mga tawhan na, kusok ni mutan ako sa uban. Masama sa nitapos sa itong istorya ganina mga kaigsuna. Nga nakita niya ang tax collector na bisimbaw sa kung sa itong gimo niya. Dili kusama niya na o sa kamagasasala. Dili kusama niya na o sa tax collector. They despise people who are morally inferior. The Pharisees were scandalized when Jesus ate and socialized with tax collector. Gani, kini mga Pariseo, mga kaigsuonan, ilahaning pakaulawa ng atong Ginoo, iskandal nila. Sa dihang nakita nila ang atong Ginoong Isokristo, naging kauban sa tax collector o sa mga makasasala. And to them, no godly people like Jesus would associate with the simple tax collector. But Jesus answered them to those who will have no need of a physician, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but sinners. Ato ko nung basahon din sa Matthew 9. Let us read in Matthew chapter 9, 12 up to 13. So ato lang sugdan din sa Jesus mga kaigsuonan sa Matthew chapter 9, 10 up to 13. And as he sat at the table in the house, behold, many tax collector and sinners came and sat down with Jesus and his disciple. And when the Pharisees saw this, they said to his disciple, why does your teacher eat with tax collector and sinners? But when he heard it, he said, those who are well have need of a physician, but those who are sick, go and learn what this means. I have desire and mercy, not sacrifice. For I come not to call the righteous, but the sinners. So yung una nining mga tawhana, mga kaigsuonan, kining mga Pariseo, mga Sadusyo, apila nining mga Sadusyo, no? They despise people who are morally inferior. Gani ang atong Ginoong Jesucristo, wag yun maka likay nini ang atong Kristo nini mga kaigsuonan. No? Ging na ninila ang kinigitawag ng mga apostoli sa atong Ginoo, nga naman ang inyong hang master nga naging hugoy-hugoy manini mga magasala o mga tax collector. Okay, alang kanila mga kaigsuonan, for them, no godly people like Jesus would associate with the simple tax collector. But according to our Lord Jesus Christ, those who are well have no need of physician. Bukan to mga maayo, maayo glawas, wala mga inahanglan o mga doktor. Natong ba niya, go and learn what is this. I have desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but for the sinners to repentance. Ang atong Ginoo, mga kaisuna, grabe kayo. Ang atong Ginoo, Hesus Kristo, iyang gipakita. Kung ikaw nagmasakiton ka, o wa kay sakit, wa ka manginala, doktor. Pero nakita sa atong Ginoo, Hesus Kristo, with our Lord Jesus Christ, see that the tax collector and all the sinners need, they need aron na pasahin ang ilang mga sa. So yun na ang atong Ginoo, mga kaigsuuna. Grabe. Yan din siya sa kalibutan, aron sa pagluwas ka nato, sa atong pagkamasakiton, sa atong pagkamakasasala. Our Lord Jesus Christ, iyang ihalag ang iyang kagulingon alang sa mata mapasaylo ang atong mga sala. At ako nung masahaw diri sa let us read in the book of Romans chapter 5 verse 8. Let us read. But God shows His love for us in that we while we're yet sinners, Christ died for us. And it is true, brothers and sisters in Christ, that God shows His great love. Our Almighty Father shows His great love. He demonstrates His great love by sending His beloved Son, dying on the cross. Aron ta mapasaylo sa matag-usan ato ta mga makasasala. Since, therefore, we are now justified by His blood, much more shall we receive by Him from the wrath of God. Tungod kay kita, ipagkamatarong man ta, pinagi sa iyahang dugo, naluwas na ta sa atong pagkamakasala o nakalikay na ta sa kaligot-got sa Diyos. Pero alang niining mga tax collector o Pharisee rather, ang atong Ginoong Hesus Kristo, dili angay nga maging sandurok sa mga makasasala. Kaya naman, kini sila, gusto man sila nga ang ilahang kabalingon maglain-lain yun, niya, ipakita nila nga superior sila o dili sila pwede nga maging huwi-huwi mga makasasala. There, Jesus presented Himself as a doctor and healer of those who were spiritually. So, tinood na mga kaigsoonan. Sa liha nga nga itong Ginoong Hesus Kristo, naging uwihunggoy sa mga kolektor, naging uwihunggoy sa mga magkasasala. He presented Himself as a doctor. Kaya kita nga mga magkasala, tayo nang inahanglan tag doktor, mga kaigsoonan. We are spiritually sick. Kung ikaw nagmasakiton, nang inahanglan yung tag doktor. Aron na maayo ka sa iyong sakit. Gaya nga itong Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsoonan, knows that we are spiritual. Is muna nang namiyanhi siya dres si Babao sa buka pasahin ang mga makasasala. But the Pharisees despise sinners as they focus on ritual purity and their own sins of self-righteousness. Grabe ni mga Pharisee, mga kaisunan. Yung ipakawilan itamay ang kining mga makasasala as they focus on ritual purity and their own sins of self-righteousness. They also believe that mixing with the unclean would make them ceremonially defiled and subject to God's judgment. Ingon ini ang galing itawag ng mga Parsiyo, mga Sadusiyo, no? That when they mix with the unclean, the sinners, he would make them ceremonially defiled. No, magkapahugaw na nila. Kung magiguguhugoy sila sa mga magkasala, makapahimo na nila nga mahimo usab sila nga kanang gitawag nga mahugawan, matakdan sa kahugaw sa mga taong makasasala. And subject for God's judgment. So, ingon ini ang ginitawag ng mga parsiyo, mga kaisuran. So, ikatulo nga punto nga itong paghahisgutan, tinigitawag nga the for their righteous lives. No, ilang ipataas ang ilang kaugalingon. Ikaw, gani ang atong ginong Jesucristo mag-aisunan, they call them hypocrites for they focus heavily on outward appearance of piety and legalistic rituals. So let us read in Matthew chapter 23, 6 to 7. Matod ba din mga kaisunan, and the love the place of honor and feast and the visits in the synagogue in the marketplaces and being called rabbi by men. Ah, grabe ni mga tawag na mga kaisunan. Mga kanagitawag ng mga tig pakaroon in nun. So, kailangan gusto mga kaisunan? They love the place of honor. Ganahan sila sa mga kanagitawag ng mga lugar na sila pasilunggan. Sama sa kanagitawag diha sa pista. Iligabot nila, pasilunggan sila nga. Kini mga tawag na, grabe ka pagkabuutan. Kini mga tawhana, grabe ni sila ganang ka mga righteous, we are the righteous people. O gani gusto ni sila mag-exonan nga mulingkod sa kanang gitawag nga for the love, the visits in the synagogues, and salutations in public, in marketplaces, and being called rabbi by men. No? Ganahan ni sila. Natawag nga magtutudlo. Ganahan ni sila nga ang tanang mga tao mo sa loob, alang kanila. Tapos inunini ang mga parisiyo. Gani gitawag ni sa itong ginawang Jesucristo. They are hypocrites. Mga hipokrito. Tigpakaroon ninyo. Now, ano sabi ninyo? Hypocrite. Hypocrite comes from the Greek word hypocrites. Meaning, an actor or stage player. Later, the term was referred to a person who pretends to be someone he is not wearing a mask in everyday lives. So, ingon niini, daghang mga tao karon na nagpakaroon nun sa ilahang kaugalingon. Nagpakaroon nun sila ang kanigitawag na matarong. Nagpakaroon nun sila ang maayos sa tubangan sa mga tao. Now, they are hypocrite. They are pretending that they are righteous. But in real lives, No. Dili gid sila mga tinuod nga mga matarong sa kubangan sa Ginoo. Naghinumdum na ko mga kaigsoonan, kaya ganyan ininyong ubos nga alagad, electrician man eh, nakapakyaw ko dito sa kuhan, dito sa may Amaya, Amaya Condominiums. O niya, ang tag-iya sa day sa katong duha ka kundo nga akong gipakyaw, mga pare. No offense ang kanang gitawag ng mga pare, pero nagsunti lamang tas tinuod. Nga ang tag-iya, mga pare. Kunya, ang naka-worst pag-inyana, agay ang ipapuyo nila dito ang ilang mga tabi. No? Mga batanon, taghani sila ang mga uyap-uyap, o yun, di ba na matawag ang kabit nila, kay nila mapuni sila minyo. Pero, tanghang mga uya-uya na nila, mga matanong. Kanya, bawal man po na mga kaigsunan na magsigi kang lib-in-lib, hindi ha, kaya naman, hindi man po pwede nga mabuhat ka sa mga muta, nga maluhat ko ng alang lamang sa mga ninyo. Matawagin sila o mga mga makihilawasog. Dili na pwede. So, kini mga tawhan, ha? Mga hypocrite ni sila, ano? Nga nagpa-pretend sa ilang kagalingon nga matarong sa tubangan sa mga tao, nagpa-pretend ni sila nga righteous, Pagtumana ninyo ang mga sugo sa Ginoo, na dili kamo magigilawa sa lain, dili kamo mababay, pero sa ilang kagulingon niya, nagbuhat sila sa mga butang nga ilahang gisulti. Pero gusto silang ayaw niya nagbuhat, pero sa ilang kagulingon, mapuno ilahang gisulti. Sa mga itawag niya na mga tig pakarunin mo. Gani ang atong ginom ni Jesus Kristo, they called him hypocrites. So the Pharisees give alms, mihatag ni sila o kanang gitawag ng mga abuloy, hatag ni sila o mga limos, and pray in public to be seen and applauded by the people. Yun ang inigin ni mga tawhana. Hatag sila mga limos sa uban, makita nila, ngayon ang hatag nila. And pray in public to be seen. Gani ko ni mong basahon diya sa Mateo, mga eksonan, sa diha nga mag-ampo, kamuha na soon sa inyong kwarto. Ayaw, tubuti nga, doon ay makakita ka ninyo. Ampo na rito. Para huwag makadisturbo sa imong pag-ampo. Kaya ang Ginoo, nakakita doon sa imong gibuha. Pero ang kini mga Parsiyo, mga eksonan, kung sa mailang gibuha, diha sila mag-ampo sa mga public places, kaya naman, gusto sila nga makita. The one people they see their they are prayerful, they are righteous, pero in real life kini sila nagabuhat sa ilahang pagkadaotan. Seeking honor through spiritual tithes, greetings in public markets, having the visits in the synagogue. As I said earlier, naganahan ni sila o kanang mga lingkuranan yun nga alang sa mga halang doon na gusto ni sila nga pagadaigon. Gusto ni sila nga i-exalt ang ilang kawalingon. Self-exaltation lead the Pharisees to look down and to despise others such as the tax collector. Sama sa tinigitawag ng tax collectors, brothers and sisters in Christ, that when they meet in the temple to pray, when he see the tax collector, he see to himself, Lord, I am not like that tax collector who is a sinner. Di ko sama niya ng tao niya nga usa ka makasasala. Pero unsa may gisgutan, diri mo tagsunan. No? Diri ta sa ikaapat nga punto, Jesus exalts those humble themselves. The tax collector was exalted as he was humbled. Balikan na ito nga itong gihisgutan din sa Matthew chapter 18. But the tax collector is standing far off. O kini mga tax collector, dito na siya nagtindog dito sa layo. No? Would not even lift up his eyes to the heaven. Gani, dili siya makahimo. Sa pagbuka sa iya mga mata, nanto sa langit mga kaigsuunan, could not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast. Og nagpamukpok kini siya sa iyang dughan, say, God, be merciful to me. Ginoo, kaluyi in town ako. Puka sa salayo, no, is stone. Paro, would not even look up to heaven and beat his breast in sorrow. Nang pamukpok sa siyang dughan, diha sa kasubo. He was poor in spirit. He acknowledged himself that he was poor in spirit. His spiritually poverty and need of salvation. Kinigitawang ka poor in spirit. What is poor in spirit? According to Matthew chapter 5, verse 3, blessed who are poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mulaan katong kabo sa espiritu, kailang maangkon ang gingharian sa Diyos. Kinigitawag ka poor in spirit, mga eksonan, it is called spiritually destitute. No, kanawa na Diyo ka ba? Kanang grabe na ginimo ka pobre na nanginahanglan yung yuka og tao aron ka mabuhi. No, spiritually bigger na ang pakilimos ta. Ingon niini magigsuunan sa liha nga mag-ampo ta sa atong labaw makagagahom. We consider ourselves that we are spiritually destitute. We are spiritually poverty. Nga kung wa ang Diyos nga mo'y magatabang ka na to, wa ang Diyos tayo mahimo. Nga kung wa ang Diyos nga mo'y maghatag sa tanan at magkikinahanglan, wa ang mo tayo mahimo. Ingon ini ang gihimo sa kining tax collector makaigsunan. Gani, kung imong basahon, he bit no, his breast in sorrow. Nagpamukpok sa siyang dughan. Diha sa kanang gitawag ng kasubo, kaya naman, iyang gi kung anong niyahang kagalingon mga kaigsunan nga siya o sa ka makasasala. Nga kung wa ang Diyos nga naa sa iyang kinabuhi, wa gid siya'y mahimo. Ingon sa kita niya nga sa diha nga muduol ta sa presensya sa Ginoo, that we go in the presence of our Almighty Father. We must humble ourselves. We must make ourselves spiritually destitute. We must make ourselves poor in spirit. Dili ta kinahanglan nga magpahambog, kundi magpaubos ta. Kaya nasayod ta mga igsoonan nga ang Diyos nakakita sa matag usa na to ka mga kasing-kasing. So sa kalisod siya itong makita, di ba? Nga kung wagto nito sa simbahan, when we go to the church, when we go to the temple to worship, to pray, no? Dili na kinahanglan nga magpahambog ta sa itong kagalingon. Dili na kinahanglan nga solobon pa nimo ng uban yung mga lahas aron makita sa uban nga yung anak ang kagalampi. Kung dili, pag-anto nimo dito ang imong gianto ang atong Diyos. Nga nang inahanglan ta sa ginoo, mapupulita. Now, without God, we can do nothing. We consider ourselves that we are spiritually bigger like the tax collector. He was poor in spirit, but he acknowledged his spiritual poverty and need for salvation. He accepted his own sinfulness. He did not try to justify himself with good deeds. No? Mila siya sa kagalingon na siya makasasala. Ay, nga po sa kita niya na, Lord, I am a sinner, Lord, and I need you to forgive all my sins. Nga nanginhanglan ka sa Diyos that we need our Lord Jesus Christ to forgive us all our sins. No? Dili ginhanglan na atong ipakita ang atong maayong mga buhat o ato ni isumbat sa atong Ginoo, Lord, I am like that. I give, I work good for you. I make righteous in your eyes. Diyasi mo ang mga mata, imo makita akong pagka matarong, dili nga niya na. Kung dili, kung nanata niya sa Ginoo, magigsulti ta sa Ginoo, atong ipaubos ang matagusan na ito. Sa mga kaugalingon, sama ni ining tax collector. And according to tax collectors, brothers of Jesus in Christ, God, be merciful to me. Ginoo, kaluigi in town ako. A sinner, no? Kaluigi in town, kiniusaka makasasala. This was a repentant frame of mind that God honors. Puri gusto sa Dios. Nga makita diya sa matangusan na to ka mga kagalingon, nga sa diha nga mo doon ta sa presensya sa Ginoo maging sunan, ana ang kanang gitawag na pagpaubos. He trusted in nothing, no? Wala din siya yung kanang gitawag nga he trusted in nothing, but God's mercy to be right with him. Justified, he was declared righteous in God's eyes, for he sought forgiveness rather than earning it through his own works. No, matod pa sa itong Ginoo, mga kaigsoonan, ang akong ikahimutan kining kubrador sa buhis. No, I place this tax collector because he humbled himself. No, he trusted in nothing. And he says that, Lord, be merciful to me as a sinner. Nung iila siya, nga usa ka makasasala diha sa atubangan, sa ato labaw matagadaho. And the lessons here, brothers and sisters in Christ, God exalts those who humble themselves. Ang Ginoo nagapataas alang ni adtong nagpaubos sa iyahang kaugaling. Og dili na sa atong conclusion, no? There are leaders, member of the Lord's church, who feel proud and feel superior because of their good deeds. No? Ano ba mga leader niya pong karon nga nag-feeling superior sila sa ilang kaugalingon? They tend to despise and look down on their fellow Christians who might have stumbled along the way. May these lessons make them see their own imperfection, as stated in 1 John 1:7 up to 10. You know, nga kinahanglan, we are all sinners in God's sight, and let us not belie the Pharisees. Na dili ta masama niya ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga teksunan, kundili sama ta niining tax collector na nagpaubos sa atong kaugaling. And to all the people who are heard the words of God this day, no, ako naghangyo ninyo nga kinahanglan, no, let us humble ourselves. Magpaubotas itong kagalingon. Kung noon siya pulong sa kamatuoran, ato ng tawaton. No, dilita mo, ingon sa itong kagalingon nga, ah, nakabaw naman ko, anak. Kaya waan ako manginahanglan ng Kristo, ang Diyos magigsunan. Ato na siya ang gikinahanglan. We need our Lord Jesus Christ to forgive all our sins and trespasses. No? Kung kadungog ta ni mga pulunga, let us believe the good news. No? Ato buuan ang mayong balita that God was born to save us, died on the cross to save us, he shed his blood on the cross, and then buried and resurrected. Mao na atong pagatuhoan, and then let us repent all our sins. O kung sa pa, they confess na to ang atong mga sasala. Romans 10 verse 9, if you confess our Lord Jesus Christ, no, and believe it in your heart, you will be saved, and then baptizing them in the name of Jesus. No, mabautismo ta alang sa kapasiluan sa atong mga sala, o madawat na to ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. Manaadya sa Acts 2 verse 38. No? According to James 4 verse 10, humble yourself before the Lord and he will lift you up. Philippians 2 verse 3, in humility count others better than yourselves. So dili lang ko to mga kaigsoonan, o daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanako, o naghinaot ko na kato mga pulunga nga itong gihisgutan ni ining adlawa, no, makapahigmata ka na ito, magkinahanglan kita na magpaubos sa atong kagalingon, dili ka magpataas sama ni ining mga Pariseo o mga Saduceo. So dili lang ko to, have a good day. So ato ning ibalik sa atong anchorman, Brad Ely.
1: Okay, salamat igsoon, no? Sa usa ka madasigon nga mga pulong nagpahinumdum, no? Kanato, no? Nga ang kinabuhi, no, sa usa ka Pariseo, no? Ug ang maniningil sa buhis, tax collector. So we learn from that lesson, igniters, that the Pharisees, he thinks that he is righteous by what he is doing. No? Because the Pharisees had not listened to the prophets. No? So I hope that Igniters that lesson about the parishes gives you to change your life, no? So the tax collector atong makita, no, ang iyang mapahiupsanon, no? So I hope na we are the same that the tax collector, no, na mapahiupsanon, no? So kanang batasan sa usa ka kuan de bro kaning pareseyo, no? Atong mahibawaan, bro, atong nakita, no?

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, oras po sa ating studio, alas 5.02 po ng hapon at muli naman tayong makikinig sa isang programa, mga kaibigan, nitong oras na ito. Oh, ang ating mapakinggan ang programang The Late Harvest from our good friend Brother Jerry. So magandang hapon sa inyong lahat dyan, Brother Jerry. Kumusta? Kumusta po ang buhay, bro, dyan sa Negros Occidental? So shout out sa mga beloved listeners dyan sa Negros, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo na naka-tune in dito po sa ating programa sa Ignite Cebu. So dalangin po namin na nasa mabuti kayong lahat at patuloy na nasisigasing sa pakikinig sa kanyang salita. Nitong oras, mga kaibigan, ating muling mapakinggan ang programang The Late Harvest with our good friend, Brother Jerry. Magandang hapon, Brother Jerry. Go ahead.
2: Good day, everyone. And to all Ignitors family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Good morning, good afternoon, and good evening to all. Regardless wherever you are. So, welcome naman po tayong lahat sa ating program, The Late Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan, Church of Christ, Balo, Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So napakagandang lunes naman po ang ibinigay po sa atin. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon na patuloy siyang nagbibigay sa atin ng karagdagang buhay, lakas at malulusog na pangangatawan upang nasa ganun ay tayo'y makapaglingkod sa Kanya sa paghahatid ng magandang balita mula po kay Kristo. Okay, so before I start, so salamat po sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. Una po si Brother Kirk Punky at Brother Elizar Arcelia. So salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa atin upang tayo ay maging kasangkapan upang maihahatid natin ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan nito. So salamat po sa mga kapatid natin dyan na patuloy na nakikinig. Sumusubaybay po sa aking program. So laking pasasalamat ko po sa inyo. Kasi kung wala po kayo, wala po ang lahat ng mga ito, mga mahal kong kapatid at mga kaibigan ko na nakikinig. Okay, so dumako na po tayo, mga mahal kong kapatid. So ang paksa po ng ating tatalakayin ngayon ay pinapamagatang 5 things missing in heaven. Ibig sabihin sa salitang Tagalog, 5 mga bagay na wala sa langit. So ating pag-aralan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay, kung ano ang mga bagay na nalalaman natin, pero kung ating mauunawaan, wala doon sa langit. So ang langit, makikita natin ito po ay isang lugar kung saan ang yung unang mga bagay ay nawala na. Okay. So yun ang ating makikita doon po sa Aklat ng Pahayag, chapter 21. Verse 22, sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? Sabi niya doon sa 21, at ang 12 pintuan, sabi niya doon sa 22, at hindi ako nakikita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ang siyang templo doon. So, ang talatang ito, mahal kong kapatid, ito po ay naghahayag patungkol po sa mga bagay na ang langit po ay ang mga bagay ay nakalipas na. Lahat ng mga bagay ay nakalipas na, mahal kong kapatid. Okay? So, ito ang mga bagay na dapat nating matutunan ngayong hapon, sa araw na ito, na mga limang bagay na hindi natin makikita sa langit. O wala na sa langit, mahal kong kapatid. Okay, una rito, so ang dagat, wala na. Okay? So, kung dito po sa mundo, dito po sa lupa, ay mayroong dagat, makikita natin na napakalawak ng dagat na ikumpara mo doon sa lupa. Pero, sabi po ng Biblia na doon sa langit ay wala ng dagat. No? Kung basahin mo ang Revelation, basahin natin yung Revelation chapter 21, verse 1. So, ganito po ang mababasa natin, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya dun sa 1, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. So, ang talatang ito ay nagpapahayag dun po sa nakikita na ni Apostol Juan, di ba, na ipinapakita sa kanya ng Diyos upang maisulat ang mga bagay na parating. Na nakikita niya yung bagong langit at saka bagong lupa, so nagpapaintindi o nagpapaunawa po sa atin na ang mga bagay na nakaraan ay wala na, nakalipas na, at pinalitan ng bago, mga kong kapatid kay Kristo, at yung dagat wala na, naparam na, no? At wala na, mga mahal kong kapatid. So, ang ibig sabihin, sa mga Hudyo, sa kanilang pag-uunawa na ang dagat daw, yung isang lugar ng kasamaan at pagkawalay natin sa Diyos. Tingnan natin, mahal kong kapatid, pag ikaw po ay nakalayag sa dagat, so mararamdaman mo na ikaw po ay nakawalay sa iyong pamilya. Tulad po ng mga seafarer, mga seaman, di ba? Makikita natin, mga mahal kong kapatid kay Kristo, pag nakalayag ka sa dagat, so ibig sabihin, yun ang panahon na mawalay ka. Mawalay ka sa iyong pamilya. Diba? At ito po ay binigyan po ng kahulugan ng mga Hudyo dati na ito po ay lugar ng kasamaan. Diba? Kasi yun ang mababasa natin doon po sa aklat ng Isaiah. No? Kung ating babasahin, mga kong kapatid, doon sa aklat ni Isaiah, nagpapahiwatig na ang dagat ay lugar ng mga kasamaan. Diba? So kung ating babasahin doon po sa Isaiah chapter 57 verse 20, ganito po ang ating mababasa. Okay? Puntahan lang po natin yung talata doon po sa Isaiah chapter 57 verse 20, mga mahal kong kapatid. Kung mayroon po kayong aklat dyan, sundan lang po ninyo upang ating mababasa at ating mapag-aralan. Sabi niya doon sa 20, ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi maaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay na burak at dumi. So tungkol po sa isinulat ni Isaiah, makikita natin dito na inihahambing niya ang kasamaan ng tao, inihahambing niya ang mga kaguluhan ng tao ay parang dagat, di ba? Na makikita natin na parang hindi maaaring mahusay o humusay, mahal kong kapatid, no? Umaalimbukay ang tubig, no? Na makikita natin na walang kapahingahan. Yun kung titingnan natin ang kasamaan ng mundo, mahal kong kapatid. Na parang tubig ng dagat, na parang dagat, na walang humpay ang pagiging magulo, diba? Na ang tubig humahampas doon sa dalampasigan, diba? Araw at gabi. So makikita natin, no, inihan tulad ni Propeta Isaiah, na ang kasamaan ay parang dagat. Okay? So yun ang dapat nating maunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo. So doon sa langit, ang dagat ay wala na. Diba? Ibig sabihin, ang kasamaan at ang mga kaguluhan wala na doon sa langit, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So, kung basahin natin yung Revelation chapter 13 verse 1, so ito po ay makikita natin doon sa talatang yan na ito po ay pinagmulan ng isang mabangis na hayop, mga kong kapatid kay Kristo. O ito po ay, figuratively speaking, ito po ay tinatawag na satanic beast. Dito po nanggagaling. Diba? Nanggagaling sa dagat. So kung ating ihambing at ating uunawain, mahal kong kapatid kay Kristo, yung sinasakupan ni Satan, napakalawak, mahal kong kapatid kay Kristo. Tingnan po natin yung dagat o ikumpara natin doon po sa lupa. Mas malawak yung dagat sa lupa. So kung ating ikukumpara, napakalawak po ang lugar na hinahawakan po ni Satanas, mahal kong kapatid Kristo, nung Diablo, no? Kasi po, kung makikita natin, okay, doon sa Revelation chapter 13, verse 1, yun ang ating mababasa. So, ang dagat ay ito po ay inahahantulad, no, ng isang lugar na maraming namamatay. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, napakarami po namamatay sa dagat. Diba? Lahat ng kamatayan ay doon nangyayari sa dagat, mga mahal kong kapatid kay Kristo. At ito po ay inahahantulad nila sa hadis o lugar ng mga patay, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, pangalawang bagay, no, nawala na doon sa langit yung kamatayan. So, una, dapat nating huwag kalimutan na ang mga bagay na wala doon sa langit, una yung dagat, at ang pangalawa, ang kamatayan. So, anong ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo? Ang sabi doon sa talata ng Revelation chapter 24 verse 4, okay? So, ito po ang ating mababasa, mga gili kong itong mga tagapagsuwaybay. Sinabi niya doon sa Revelation chapter 21 verse 4, sinabi ng talatang ito, kung ating babasahin, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Unang pananambitan man, o ang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay napaparam. So, ibig sabihin, mga mahal kong kapatid kay Kristo, hindi na tayo pwedeng umiyak doon. Diba? Kasi, wala na yung kamatayan. Yung tao doon, hindi na mamamatay. Kasi, ang kamatayan, doon po ang, yun po ang dahilan upang tayo ay umiiyak, humahagulgol sa sakit. Diba? Dahil sa mga namamatay. Diba? Tingnan mo ang pangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, relative sa buhay, sobrang sakit, mga mahal kong kapatid. At ito ang panahon na umiiyak ka na parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Diba? So, ito po ay nagpapahiwating, mga mahal kong kapatid kay Kristo, na doon sa langit, wala na ito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, ayon sa sinulat ni Apostol Juan sa kanyang nakikita, na papahiran ng Diyos, pupunasan ng Diyos yung ating mga luha. Ang ibig sabihin doon, wala na tayong luha doon. Kinukomfort tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi doon, lahat doon ay ang tao ay walang hanggan. Wala ng kamatayan na dahilan ng ating pag-iyak, ating pagiging malungkot. Okay? Kasi wala nang mawawala doon. Lahat ng nandun ay mabubuhay na walang hanggan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Wala nang mawalay. Wala nang relatives, wala nang pamilya na pwedeng mawalay sa iyo na dahilan ng iyong sakit at kalungkutan, dahilan ng sobrang pag-iiyak, dahil malulungkot ka na mawalay ka sa iyong pamilya. Diba? Doon sa langit, mahal kong kapatid, nagpapaintindi na wala nang mangyayari ng ganong bagay na nangyayari dito sa lupa. Wala nang kamatayan. No? So, yun ang makikita natin, at ang ating panatili doon sa langit ay masaya. Ang pamumuhay natin doon ay sobrang saya, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano ba ang sinabi doon sa talata ng sa talata ng Revelation chapter 7 verse 13, ganito po ang ating mababasa, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Okay, puntahan natin yung Revelation chapter 7 at basahin natin dun sa 13 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ay nanggagaling sa malalaking kapighatian at nanggaghuhugas ng kanilang mga damit at pinapaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo, at isang nakakaupo sa luklukan ay lulukuban siya ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang maging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa bukal ng tubig ng buhay at papahiri ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. So tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang mangyayari doon po sa langit. Ang sa langit, puro saya. Wala nang lungkot. Kasi hindi na tayo makaramdam tulad ng karamdaman natin dito po sa lupa. Hindi na tayo nagugutom pa man. Hindi po, hindi na tayo nauuhaw. O hindi na tayo makaramdam ng sobrang init ng sikat ng araw, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So ang makakaranas nito, ang sabi dito, yung mga tao na nanggagaling sa kapighatian. Mga taong ito na nagtitiis sa lahat ng mga kapighatian, sa lahat ng hirap sa buhay, at naghuhugas ng kanilang mga damit. Ibig sabihin, sila po ay nagpabautismo at nagtitiis hanggang wakas, naging tapat hanggang sa wakas. Diba? Sila ito, mga mahal kong kapatid kay Kristo, na ang pamumuhay doon sa langit ay walang humpay na kasiyahan. Walang hanggang kagalakan sa buhay, kasi mga mahal kong kapatid, wala na ang kamatayan doon. Wala nang sinumang pwedeng mamatay. At wala na sinumang mamawala doon, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Pangatlong bagay na wala doon sa langit, sabi niya dito, wala nang kahit anong marurumi na napapasok doon. Walang masasama at walang mga marurumi ang pwedeng pumasok doon sa langit. Lahat ng mga marurumi, lahat ng mga gumagawa ng karumihan, wala na doon sa langit, mga mahal kong kapatid. Yun ang dapat nating mapag-aralan at maunawaan. Anong sabi doon sa aklat? Doon sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 27, ganito ang pahayag ng talatang ito, mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya doon sa 21:27 ay ganito, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, na walang sinumang pwedeng pumasok doon na may anumang bagay na karumal-dumal na ginagawa o siyang gumagawa ng mga kasuklam-suklam at ng mga kasinungalingan. Sino lang po ang pwedeng pumasok doon? At sino lang po yung pinapahintulutan ng Diyos na manirahan doon? Diba yung mga nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero ng Diyos? Kaya nga, ini-encourage po tayo ng pag-aaral na ito, kailangan po nating siguraduhin. Kailangan po nating gawin ang mga bagay upang tayo ay maninirahan doon. Doon sa langit. Kasi sa langit, wala ng mga karumal-dumal doon. Wala ng mga gamagawang kasuklam-suklam. Wala ng karumihan doon. Hindi pwede papasok doon na mayroon kang mga ginagawang karumal-dumal. Mayroon kang ginagawang mga kasuklam-suklam na mga bagay. Mga karumihan sa iyong buhay. So, hindi ka pwede papasok doon. So, ito pong ay nagpapa-intindi po sa atin na be restrict, diba? Ang lugar na ito. Strikto po sa pwedeng pumasok dito. Pag hindi pasok, diba, yung buhay mo, so hindi ka pwedeng manirahan doon. Kaya nga habang mayroon tayong pagkakataon dito po sa mundo, kailangan nating ayusin ang buhay natin. Ayusin natin yung buhay natin upang isa sa atin dito papasok doon. Kasi walang pwedeng pumasok doon na mayroong karumihan sa buhay. Okay? So, ang lahat ng mga masasama o ang lahat ng mga hindi matutuwid na nagpapaligid po sa atin doon ay wala na. Dapat nating tandaan, mahal kong kapatid, na kung tayo ay doon na sa langit, okay, so wala na doon yung mga tao na mga masasama, mga tao na nagbibigay sa iyo ng sakit, mga tao na nagpapahirap sa iyo, mga tao na nakapaligid sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng puot sa iyong puso. Wala na doon, mahal kong kapatid. So, ibig sabihin, ang buhay mo, ang buhay natin doon, puro masasaya. Yung mga kalaban natin, yung mga taong nagpapasama po sa atin, so, wala na doon, mahal kong kapatid, kay Kristo. Kaya nga, ang sabi doon sa Revelation chapter 21, verse 8, ganito po ang nakasulat, sinabi niya doon, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga makikiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So, paano natin mapapatunayan na sila wala na doon sa langit? Lahat ng itong mga taong ito na nakapaligid sa atin ngayon, wala na sila doon sa langit. Kasi yung lugar nila, no, sabi ng talatang ito, ay doon sa dagat-dagatang apoy. Doon sila maninirahan. Doon sila ilalagay ng Diyos. Lahat ng mga ito, doon sila maninirahan habang buhay. Kaya nga masasabi natin na sila wala doon sa langit. Bakit wala sila sa langit? Kasi andun sila sa impyerno, di ba? Doon sila inilagay ng Diyos upang hindi po sila magbibigay sa atin ng kahirapan. isinisipirate sila ng Diyos po sa atin. Sila po ay tatanggap ng kaparusahan at tayo po ay tatanggap ng kagalakan sa buhay. Kasi po tayo, nung nandito pa tayo sa lupa ay nagtitiis tayo, hinaharap natin lahat ng mga kahirapan, lahat ng kapighatian sa buhay, nang upang makamit natin ang bagay na ito. At ang ating hinahangad na tayo ay makapasok doon sa lugar na sinasabi na wala ng dagat, wala ng kamatayan, at wala ng masasamang papasok doon, mahal kong kapatid kay Kristo. Wala ng kasamaan na pwedeng sisira sa iyong buhay. Sa pagpatuloy, sabi niya, mahal kong kapatid kay Kristo, ang lahat ng mga masasama na nakapalibot sa atin, wala na. Kasi wala na doon ang Diablo, mahal kong kapatid kay Kristo, at ang kanyang mga angels, di ba? Wala na doon. Di ba? Na ang Diablo na siyang utak ng lahat ng kasamaan, siya ang mastermind, di ba? Na minamanipulate niya yung isip ng tao upang gumawa ng mga masasama. Na siya ang mastermind ng lahat ng mga kasamaan dito po sa lupa. Kung bakit sinumpa ang sanlibutan, sinumpa ang lahat ng mga bagay, lalo na yung tao, mahal kong kapatid kay Kristo, dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan na ginawa po ng Diablo. Kung basahin natin yung talata doon po sa Revelation chapter 20 verse 10, ganito po ang ipinahayag na talatang ito. Sabi niya, at ang Diablo, tandaan po natin, na dumaya sa kanila, mandaraya ang Diablo, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng mga bulaang propeta, at sila'y paghihirapan araw at gabi magpakailanman. Sumatuwa tayo, mahal kong kapatid. Sipagan natin na makapasok tayo sa lugar na ito na tinatawag na langit. Kasi wala na ang Diablo doon. Kung gaano man kahirap ang ating buhay, paano tayo pinapahirapan, paano tayo pinagtitiis dito po sa mundo, nang dahil sa Diablo na nandito po sa lupa, mahal kong kapatid. Kaya nga sinabi ng Diyos, this world is not our home. Hindi ito ang ating tahanan. Hindi ito ang tunay nating kinalalagyan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga pinapahirapan tayo. Kaya nga nagtitiis tayo dito. But sa ating pagtitiis, darating ang araw na mapagtagumpayan natin yung lahat ng pagtitiis, yung lahat ng sakit, maninirahan tayo doon po sa langit. Tandaan po natin, doon wala na ang Diablo. Wala na ang pwedeng sisira sa buhay natin. Wala na pwedeng susubok sa buhay natin. At tandaan po natin, doon lahat ng mga tao ay siyang mga naliligtas. Ang lahat ng mga hindi ligtas, wala doon. Hindi natin sila makasasama doon. Yung mga tao na hindi tumatalima sa salita ng ating Panginoon, yung mga tao hindi nagtitiis, yung mga tao na iginigive up nila yung katotohanan dahil sa sobrang hirap, dahil sa sobrang sakit, hindi natin makakasama doon. Kasi lahat ng mga ligtas, wala doon. Kasi yung langit ay para lamang po sa mga taong ligtas. Kaya nga tandaan po natin doon sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kariyan ng langit. Sapagkat yun lamang po ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tandaan munda po natin sa huling araw, doon sa 22 sinabi niya, naghahayag kami ng katotohanan gamit ang pangalan ni Jesus. Di ba? nagka-cast out of demons kami gamit ang pangalan ni Jesus, pero sabi ng ating Panginoon, pahayagan ko sila. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Hindi ko nga kayo nakakakilala. So, ibig sabihin, yung lahat ng mga hindi naliligtas, yung mga nireject yung katotohanan, yung mga nagigive up, ay hindi sila mananalo. Pang-apat, mga mahal kong kapatid kay Kristo, na bagay na wala doon, doon wala na kahit anong sinumpa. Kaya sabi ng Revelation chapter 22 verse 3, ganito po ang ating mababasa. Sabi niya, at hindi magkakaroon pa ng sumpa, at ang lukluka ng Diyos at ang kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Ibig sabihin, wala nang sumpa. Kung gaano sinumpa ng Diyos yung sanlibutan, nang dahil sa kasalanan na pumasok dito, lahat ng mga bagay dito po sa mundo, sinumpa. Sinumpa ng Diyos yung kalikasan, sinumpa ng Diyos yung mga hayop, sinumpa ng Diyos yung tao. Kaya nga, nagkaroon ng gap ang tao dun po sa kalikasan, at saka nagkaroon ng gap ang tao dun po sa hayop. Sa lahat po ng mga bagay dito, nagkaroon ng gap dahil po sa kasalanan. Dahil sa sumpa, sinumpa ng Diyos ang buong sanlibutan. Pero doon sa langit, mahal kong kapatid, wala nang mga sinumpa doon. Diba? Ang sumpa, simula nung unang panahon, doon sa Garden ng Eden, mawawala na. At ang paraiso na nawala doon sa Garden ng Eden, nawala sa kanila ni Adan at ni Eva, babalik doon sa langit. Doon natin makakamtan sa langit yung paraiso, yung paradise na hindi nakakamit ni Adan at ni Eve. Kasi hindi nila napatagumpayan yung pagsubok ng diablo, mga mahal kong kapatid kay Kristo. At ang panglima at ang panghuli, wala ng gabi doon. Tandaan po natin, mga mahal kong kapatid. Sabi po ng pahayag, yung Revelation chapter 21 verse 25, ganito po ang ating mababasa. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon ng gabi. So wala ng gabi doon, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi na tayo matutulog, hindi na tayo maaantok, hindi na tayo mapupuyat, kasi ang araw at gabi ay ginawa upang malaman natin ang panahon, ang araw at ang taon. Ginawa ng Diyos yung gabi at saka araw upang malalaman natin ang panahon na may araw, buwan at taon. So sa pamamagitan nito, ating malalaman kung paano natin bilangin ang araw na natira sa atin dito po sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng araw at gabi, mabibilang natin kung ilang taon na tayo nabubuhay dito po sa mundo. at sa pamamagitan ng araw at gabi, maiisip natin at mabibilang natin ng lahat ng mga bagay dito po sa mundo ay may hangganan. Kasi mabibilang natin eh. Mabibilang natin ang duration doon po sa mga bagay. Lalo na po tayo. Mabibilang tayo natin kung ilang taon na tayo o hanggang kailan lang tayo mabubuhay. Kasi mayroong bilang eh. Diba? Pero tandaan natin, mahal kong kapatid, doon po sa langit ay wala ng gabi. At doon ay puro na lang liwanag. Nagpapaintindi na ang langit, doon tayo maninirahan sa isang buhay na walang hanggan. Kasi doon puro na liwanag, wala ng gabi. Paano natin malalaman ang araw, ang buwan at ang taon? Paano natin bibilangin kung ilang araw na tayo, kung ilang oras na tayo, ilang taon na tayo doon po sa langit? Hindi natin mabibilang kasi wala ng gabi doon. Puro na liwanag. At nagpapaunawa po sa atin na lahat ng mga bagay doon po sa langit ay eternal. Walang hanggan. Kasi dito, walang bilang. Doon sa langit, walang bilangan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So yun ang mga limang bagay na dapat nating matutunan, mahal kong kapatid. Limang mga bagay na wala doon sa langit. Tandaan po natin, wala sa langit ang dagat. Ang kamatayon, wala na doon. Wala na ng kahit anong mga karumal-dumal doon sa langit. Doon ay wala na ang sumpa. At panghuli, wala ng gabi doon. Pero tandaan natin, mga mahal kong kapatid, ang lima na ito, pwede natin gawing, pwede ito magawang anim. Sa anong paraan, mahal kong kapatid? Ang lima ay pwede natin gawing anim, ang pang-anim ay ikaw. Baka isa ka rin na mawawala sa langit. Kung ang dagat wala na, ang kamatayan wala na, ang lahat ng karumal-dumal ay wala, ang lahat ng sumpa ay wala, at wala ng gabi dito, pwede nating gawing anim, ikaw ay pwede mawawala sa langit. Nasisiguro mo ba ikaw ay pupunta sa langit? Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, kung hindi pa ni mo nasusiguro na ikaw ay papasok sa langit, kailangan mong gawin ang itinuturo sa atin ng magandang balita ni Kristo samtang hindi pa huli ang lahat. Ang sabi niya doon sa Marcos 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved, and believeth not shall be damned. Na hindi lahat papasok sa langit. Hindi lahat ng mga taong sumasamba, nagbabasa, nananalangin sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, ay pupunta ng langit. Unless kung ginawa niya ang kalooban ng Diyos na kailangan niyang mananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na kanyang napapakinggan, at kailangan niyang magpabautismo para po sa kanyang kaligtasan. Kaya nga, ano pang hinihintay mo, kapatid? Kung napapakinggan mo ngayon ang salita ng Diyos sa pamagitan ng iyong pakikinig, ikaw ay tinawag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, kasi po, tinawag tayo sa Ebanghelyo. At sa Ebanghelyo tayo yung maliligtas. Kaya nga, huwag na nating patagalin. Kailangan mong sundin. Kailangan mong manatili kay Kristo. Kailangan mong magsisi sa iyong kasalanan at magbautismo. So nakasiguro ka ba na ikaw ay pupunta sa langit? Yun ang katanungan na ikaw lang ang pwedeng sumagot. Maraming salamat sa inyo at sa lahat po na nakikinig. This is your brother Jerry once again. At magandang hapon po sa inyong lahat. Back to you, brother Arcelia.

Hai, Shakti Maji Bautista sa kiyakya membro at Suri Church of Christ. Iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15